0: RFI.
1: Manden kan fotugo nogon ye anka jemu kan fan flananye bi kuma se mi na be fe ka don jemu kan kene kono o ye munyunde na be fo o ma ko patience nazarakana basa bati sidibe be na o nyafanye ale en ko karamago ye basa bati idanse
2: ala anike lalaisha tukre mafo la kabaka la mena dara denfo
1: foli jaranye aiwa bi basa bati ame fe ka mi do manden kan fotugo nogona o de patience patience e fin sugo jumeye manden kan erela
2: tuwabu kan pasiansa wa kodole anakando mwenyundi. Wado mwenyundi ye troya do don minare di mwabulu. Hankana si wati berela troya obese kalawuli kekia ni hakilima ya la nyamenka. Wado mwenyundi waleye soro na kosiyama nido. Obesele dakumpele do. Bawo nadabadi nkira dakumsido. Na kera nafule nini dakundo. Wala kera kela si dakundo. Hamanta kera mansaya nini dakundo. Troya do lebena aleka. Tumaname na ni troya do ko ulu naraka. Aseda ka troya ulu lamina. Hakilima ya la ama lamina gusula. Ama lamina kele fajida. Ka troya ulu lamina. Uleto kwa koko mwenyu. Yonko kofili do lebena soro kofi. Membe se kala mwenyu ka wo bunya. Walma ko tunya ya ko la sey alema wodo mumu le fonya ye arabo kando tinyani do ambule sisa ka ko sabari ba arabo kan sabre wole la kaliani ambule ka ko sabari sabari walma patience be kangode le di amman ka kan amande ka kan yere yere wole ye mumu
1: makoro yere ka gundo kunye muye munyu kola yala fere de kumbe ubulowa
2: ko sabe fere do tumbe ma ba ko do bolo nembe se akala ka ko mumu be se ka ko modo we fere follow tumbe kala do doni sala le fe tumana mena nal da ka kaden do eda ya be keri wala be musodi tumana nana nalu blada kenedo abe folma watu wala ko kenende ya wala sisen albeta lamandi yoro dure do abe folma ko bure sisen abe folma ko klinika sani aw la dal kende ya to wotuma le albe makranya ko siyama na ino ka alon nimembe se ka se mansaya la walma nimembe se ka ke seneke la beda di wala nimembe se ka kenende kumala suri nya kolima obebe kumasiye kabaka amdudu mbunu na ino okoro kafoku al tanim de la kodo nyamun kawri ko dimi men la ni am kay non al semen jarawu de ka dimu ka lambu do al ka kan ka se tinara te ko def na ni mun dina tengi troya da ko men na to ka lo ko troya ko tana to la ma hakili de se ka troya o ke na ko la wuli ko gwe non ko ni hakili o ka la wati na na hakili te bara ka la jusula de aba ke wonele la na ye conscience de non ko conscience o sina wala bara wuli ko fili wuli na to ka la sabudi ka ale la mun ko fili o ka o tema kontre den bio de namena den framba wuli wo priade ko so ni ko bolen sinara aluma eda ya ko be se ka kwaldo na ka so ka ko muso la mole kuma be te ka fo atlo ko do kuma men be se la sabuli na tara ke la sido ke ye troya men la ka wal ma sina muso be troya men la ka be se ka wu mu nyane ka ba de se ka wu nya fo den de la o ba ke alu fana ni du wo la mu ni amu nu la para la ke la si wati do ko sa ko fi di ke alu la furu kana sa wal ma ko fi ye ke de men so ranto wo ko no wo para ka ye
1: Aywa ufamiera kosebe basabati ni ajati mina sisan ibai ka foko ko falena kosebe sabula sisan sifina ka ulu senka telin ko djugo jango warnyini yere fan fero la ebe munefo o sifina ka wi
2: sifina ka yere ya fo nko ya dana o kashia ba de bi demission do bawo alu le ayela dobrake na folo batiri wutam ni ko men be d'accord alu te se ka wo jete mina de kala ko bora to ya siama ni do alu fana ba ko falu yewu la na folo tiya wala wala man saya o amanta wala sadama ya o wal mawlak na iron ko ko falu fana wo so ron longo do ko do o be ke sabudi ka dolla do tinyen ka man ko no ni men na folo ko be ke sondi wal ma ni men ya fe kala ye sadama ya so ron be se ka sadama do la boya nya ka bu pesan ko ni ka so ron tik kan ka bo sla do le bi sila wu nyanyini hakili la chwa uye mwudu nadi kodo anyaji la timsen nalibi nadi falma kwa sifina kalu kodo men kusima befolo alwiel doja alukana kuroto anye wakuli di duni duni ye wala kuli di duni duni nyamenka ye nyasro nama teni bari nina da kusido kodo fankala kele nyipuye nyasro ma wukodo watinye ibulu nyefe fana kodo sifini aldoja nina mfulo kuli anye tratezi kekia dulubla sena mende se kache jani santa samwa samtan sambi saba mende se kache andi nina mfulo ama kwe mena anye se kawosoro wale ma nanye mansayale kwa hama hal nanye kubre liko wale ma hal yile ya se kache bara lado ledi minize ledi wale ma dobre fido jale ye samtam sanjirika leke ya kuka kanyanyi niko nyuma duni duni duni duni uleke tokela sabudi sini elebe se kala wasasoro wado demisyon ye alalu kundo kafoku mwote usoro na londo yukodo kafoku hidi bu itama ulongo wote se kake esoro ntole kai makranya sibila apre di makranya unumalila kabodo ki makranya tamala wala wuli kala nya men kan jo doni wala be ci sabudi am be se kan la ñinin na solo
1: e wa o fam yara ko se be pas sabati sidibe en ko karamo ko ka bol la gine am bi fo ni jabi nu bela jelina
2: wa fana ba alfo ba kan la men na bela deni fo ba ni kam ko isene kuma la moli la men na ni ko ti la men na kuma to na sita la wala fin se na be rafi man den kana me alu fana ko so anyu bela deni bakala
0: toko daw ki kan
1: ambe awfo halisa kan jumene benjam kan lamelila ni yanyi tukuda de kono keren keren yala bujali Côte d'Ivoire jamana kono ani adama dambele de fle nyon fe ka bo radio bujali la adama dambele ami fo nga wole jabilila
3: naam
1: aywa dambele ni wati na kibara jumemba awfe ni no
3: kibara amba amfe ni nga gbele berbere wole orpaye clandestin ta dablali Fama ka nyine ko kan kalalo donc ka chandra muni fama mun ka fete ka akodabla opoko naim chandra muni polisi o kon betrenka porque akoy se ka dabla mino abena to mino bro baran mino to mino bro sera be mino bro le bena baran ka o le ka gbala fe abi
1: yala okay wala o le be se ka don fere do be ni no ka se ka sifina ka o deme wa se ka fen wore ke ni ni dugudugu sanu boy ndabla la
3: menye ni mbo fe we se ministere de minna ka sababu nyini pour que ou parce que ka ko dobe neta parakra do me ou ba fara do man ko grande mine ani petite mine mais o mine de nous donc ou sebe le be ka ka nyini menou be orpaye clandestin ou classe ça nous du coup sebe solo tabarkala ou bout ou be baraka sinon ambedou mon konona e bunjaye conseil municipal fana kada samedi voilà l'amérique a gagné un yeke ka o ka budget si sa koni ka ta 200 millions minou ba kuna o ka ta wati na te 200 millions maintenant o lo ka sama ka se 2,163,000,000 donc d'offre la vision ka
1: aywa o ko ki bara warati
3: ki bara mi national et rentrée scolaire li van faire donc dim se li collège so ni le col soko bon la mairie bu ni nga d'autre bon ma dafa menem bon donc o ko ni le rentrée scolaire
1: aywa si sansa au ni RFI era ga jenyo nya beto godi
3: eh non RFI ni ma tutu ambe yoro mi na njura kambe fo sino fo kanibo aywa donc RFI ma ngani ala me mo ka cha ani anu ala jo na ka pan fitin sur na te mo ban wole telephone na ka fo mo na te mandenga a ji angola parce que kuna fun mbajura amba o be france akana amba mena donc abe anu be ka do mi nge ala nge ala ko ka ko sabatini ay tranyen fe on fe menu ma ka nge ulu le ka shani ka nge bo donc abe fo fa kana akadu
1: o famiera ko sebe adama dambele ka bo radio bunjalu la Côte d'Ivoire hamifu hanga wole jabilila
3: anu re ba fo ala anto aka ngane ala ke suta ala chama pour que mo fana ba lo ko bunya fana veye mbaw mina anyere ya radio so nyo mo me arjon merli donc and that do not work for kadan
1: o famera ko se ve en chen kuma kan bela
3: merci beaucoup
1: ay wa dameli ame wali sekka mali sajo de ke ka ifana blasira

0: RFI.
1: Manden kan fotugo nogo ye anka jemu kan fan flananye bi kuma se mi na be fe ka don jemu kan kene kono o ye munyunde na be fo o ma ko patience na zarakana basa bati siribe de bena o nyafanye ale en ko karamo go ye basa bati i danse
2: ala anike la laisha tukre man fo la ka ba kala mena da la den fo
1: foli jaranye aiwa bi basa bati ame fe ka mi do mande kan fotugo nogo na o de patience patience e fen sugo jumaye manden kan ere la
2: Tuwabukan pasiansa wa kodole anakando mwenyundi. Wado mwenye troya do dominare di mwabulu. Hankana si wati bedala troya obese kalawuli kekia ni hakilima ya la nyaminka. Wado mwenye aleye soro na kosiyama nido. Obese le dakumte lido. Bawo narabadin kera dakumsido. Na kera nafulu nini dakundo. Wala kera kera si dakundo. Hamanta kera mansaya nini dakundo. Troya do lebena aleka. Tumana nana ni troya do ko ulu naraka. Kaseda ka troya ulu lamina. Hakilima ya la ama lamina gusula. Ama lamina kele fadida. Ka troya ulu lamina. Ule to kwa koko mwenye. Donko kofili do lebena soro kofi. Membe se kala mwenye uka wo bunya. Walma ko tunyaya ko la sayalema o do mumu le fonyaye arabo kando tinyani do ambule sisa ka ko sabari ba arabo kan sabre wole la kaliani ambule ka ko sabari sabari walma patience o be kango de le di amanka kan amande ka kan yere yere wole mumudi
1: makoro yere ka gundo kunye munye munyu kola yala fere de kumbe ubulowa
2: ko sabe fere do tunde ma ba ko do bolo men be se akala ka ko mumu be se ka ko modo we fere folo tunde kala do do ni sila le fe tumana men nal da ka ka den do eda ya bekeri wala be musodi tumanana na nalu blada kenedo abe fal mawato la ko kenende ya oro sisen albeta lamandi rodure do abe forma ko bure sisen abe fo le mako klinika sani aw la dal kende ya to otumale albema kranya ko siama na ino ka alon ni membe se ka se mansa ya la wala ni membe se ka ke seneka la bela di wala ni membe se ka kenende kuma la sunya ko ma bebe ko si ka baka aludu mu na ino ko koro ka foku al tanim de la kodo nyam ka wori ko dimi men la ni am kay no al semen jara wori ka dimu ka lambu no al ka kan ka se tinya ta ko def na ni mundina tengi troya da ko men na to ka no ko troya ko tana to la ma hakili de se ka troya o kena ko la wuli ko buy non ko ni hakili yo ka la wati mana hakili te bara ka la jusula de aba ke wonele la na conscience de donc conscience o sino wala bara wul ko fili wole na to ka la sabudi ka ale la mundu ko fili ka o tema kontre den gudu na mena den fran ba wuli won riade ko so ni ko bolen si nada aguma e da ya ko be se ka kwaldo na ka so ka ko muso la mole kuma le te ka fo atelo ko do kuma men be se ka sabuli na tara ke la si do ke ye troya men na ba ka wal ma sina muso be troya men la ka be se ka wu mu nya ne ka ba se ka wu lu nya fo din nya na o ba ke alu fana ni du wu la mu sa mu nu la para la ke la si wa ti do ko sa ko fri di ke alu la fu du kana sa wal ma ko fri ye ke den men so ron to wu ko no wu para ka ye
1: Aywa o famiera ko sebe basabati ni a jati mina sisan iba ka foko ko fali na ko sebe sabula sisan sifina ka o lusin ka telin ko djugo jango warini ni re fan fero la ebe munefo o sifina ka wi
2: sifina ka re ya fo ko ya nana o kashia ba de bi demission do bawo alule ayela dobrake na folo batidi wutam ni ko mem be d'accord alu te se ka wuje te mina de kala ko boratoro ya sama ni do alu fana ba ko fali yo la na folo tiya wala wala man sa yawo hamanta wala sarama yawo wal mawlakna irun ko ko fali fana wo soro longo do ko do o be ke sabudi ka do la do tinyen kam an kono ni me na folo ko be ke sondi wal ma ni me da ya fe kala ye sarama ya soro be se ka sarama do la bo yanya ka bu pesan ko ne ka soro ti kan ka bo sla do le di sila wu nyanyini hakili la to wuye mwudu na di kodo anya ajida na temsen nalibi nadi falma kwa sifina kalu kodo menu kusima befolo aliyel doja alukana kuroto anya wakuli di duni duni ye wala kuli duni duni nyamen kaya nyasro na mateni bari ni nada kwa sido kodo fankala kele nyipye nyasro ma wukodo watinye ibulo nyafesana kodo sifini ye aldoja ni namfolo kuli anye tratezi kekia dulubla sena mende se kache jani santan samuan samtan sambisa ba men dise ka jani nan fulu amma ko men nan ye se ka wosor wal man nan ye man sayal ko haman ta hal nan ye ko bere ko wal ma hal ila ya ka ke bara la do di minize le di wal ma do bere fi do jale ye san dam san yir kala ke ya ko kan ka nyani ko ni ma donin doni dun dun wala ke to kala sabu di sini ele be se ka la wasa sor ko do demission ye ala lu kundo ka fo ko mote wu sor na lo do ko do ka fo pidi bu itama wo lon ko te se ka ke e so don to le kay makranya sibila pre di makranya wunu malila ka bo do ki makranya tamala la woro wul ye kena nyaamen kan jo wo doni wole be ke sabudi ambe se kan la nyinin na soro
1: ewa o famiera ko sebe pasabati silibe ko karamo ko ka bol la gine ambe fo ni jabi nunu bela jelena
2: fana ba alfo wa kan la menna bela deni fo ba ni kam ko isenin kuma la moli la mena ni moti la mena kuma to na sitala woro sense na be rafi man den kana me alu fana ko so anyo bela deni batala
0: toko da ukunkan
1: ambe awfo halisa kanjume ni binje mukan lamelila ni anyi tukuda de kono kerenkereni yala bujali Côte d'Ivoire jamana kono ani adama dambele de fle nyon fe ka bo radio bujali la adama dambele ambe fo nga wole jabilila
3: naam
1: aywa dambele ni wati na kibarajume ba awfe ni no
3: kibare amba amfe ya ninga gbele berbere wole orpayes clandestin ta dablali fama ka nyine ko ko kan kalalo donc ka gendarme ni fama mun ka fete ka akudabla ko nayim gendarme ni police o kon betrenka pour que akoyese ka dabla mino abenato mino bro baran mino mino bro sebe mino bro le bena baran ka wala ka bala fe abi
1: yala okay wala wala be se ka don fere do be ni no ka se ka sifina ka o deme wa se ka fen wore ke ni dugudugu sanu boy dabla la
3: men yene mbou fe we se ministère de mine na ka sababu nyini pour que u bese ka ke ko dobe neta barakala doye me u ba fara do ma ko grande mine ani petite mine me o mine de nous donc o sebe le be ka ka nyini menu be or paris grande sengu ka sita no lu ko sebe solo tabarakala o bu to be barake sinon ambe du mon kono na ye bu nyaye conseil municipal fana kera samedi voilà l'amérique a gagné on yeke ka ka budget c'est ça qu'on est ka ta 200 millions minou ba kuna ka ta wati na 200 millions maintenant o lo ka sama ka c'est 2,163,000,000 donc d'offre la budget ka
1: aywa o ko ki bara warati
3: ki bara mi national et rentrée scolaire li van faire donc dim sen li collège so ni le col soko bon la mairie bu ni nga dota bon ma dafa menem bon donc o kuna o li rentrée scolaire
1: aywa si sansa au ni RFI era ga jenyo nyabe to gudi
3: eh non RFI ni ma tutu ambe yoro mi na njura kambe fo sin fo kanib aywa donc RFI ma ningani ala me mwa kacha ani anu ala jo na ka pan fitin sur na te mo ban wole telephone na ka fo mo na te mandenga ala ji jango la parce que kuna fulu mba jura amba o be france aka na amba mena donc abe anu be ze ka dwa mi nge ala nke ala nko ka ko sabatini ay tranye fe en fait menu ma ka langue ulu le ka shani ka langue bo donc abe fo fa kana aka dui
1: o famia na ko sebe adama dambele ka bo radio bunjalu la Côte d'Ivoire hamifu hanga wole jabilila
3: anu re ba fo ala nto aka mi ne ala ke suta ala chama pour que mo fana ba lo ko bunya le fana beyi ba mi na anyere era jo so nyo mo me argent merli donc and that do not work for kadaye
1: o fami na ko se ve enchin kuma kan bela
3: merci beaucoup
1: ay wa damedi ami wali sekka mali sajo de ke ka ifana blasira

0: RFI.
1: Manden kan fotugo nogo ye anka jemu kan fan flananye bi kuma se mi na be fe ka don jemu kan kene kono o ye munyunde na be fo o ma ko patience na zarakana basa bati sidibe de bena o nyafanye ale en ko karamo go ye basa bati idanse
2: ara anike la laisha tukre man fo la ka ba kala menna dara den fo
1: foli jaranye aiwa bi basa bati ame fe ka mi do mande kan fotugo nogo na o de patience patience e fen sugo jumaye manden kan ere la
2: Tuwabukan pasiansa wa kodole anakando mwenyundi. Wado mwenye troya do dominare di mwabulu. Hankana si wati bedala troya obese kalawuli kekia ni hakilima ya la nyamenka. Wado mwenye aleye soro na kosiyama nido. Besole dakumta lido. Bawo narabadin kera dakum sido. Na kera nafule nini dakundo. Wala kera kela si dakundo. Hamanta kera mansaya nini dakundo. Troya do lebena aleka. Tumanana na ni troya do ko ulu naraka. Kaseda ka troya ulu lamina. Hakilima ya la ama lamina gusula. Ama lamina kele fajida. Ka troya ulu lamina. Ule to kwa koko mwenye. Donko kofili do lebena soro kofi. Membe se kala mwenye uka wo bunya. Walma ko tunyaya ko la sayalema o do mumu le fonyaye arabo kando tinyani do ambule sisa ka ko sabari ba arabo kan sabre wole la kaliani ambule ka ko sabari sabari walma patience o dey kango de le amman ka kan amande ka kan yere yere wole mumudi
1: makoro yere ka gundo kunye munye munyu kola yala fere de kumbe ubulowa
2: ko sabe fere do tunde ma ba ko do bolo nembe se akala ka ko mumbe se ka ko modo we fere folo tunde kala do doni sila le fe tumana na nal ba ka ka den do eda ya bekeri wala be musodi tumanana na nalu blada kenedo abe fal mawato la ko kenende ya oro sisen albeta lamandi rodure do abe foma ko bure sisen abe fo le mako klinika sani aw la dal kende ya to otumale aldema kranya ko siama na ino ka alon ni membe se ka se mansala la walma ni membe se ka ke seneka la bera di wala ni membe se ka kenende kuma la sunya ko ma bebe ko si kabaka aldudu muluna ino ko koro ka foku al tanim de la kodo nyalon kawri ko dimi men la ni am kay non al semen jara wodi ka dimu kaw lambu do al ka kan ka se tinya data ko def na ni mundina tengi troya da ko men na to ka lo ko troya ko tana to la ma hakili de se ka troya o kenda ko la wuli ko buy non ko ni hakili yo kala la wati na hakili te bara kala jusula de aba ke wonele la na conscience de donc conscience o sina wala bara wul ko fili wole na to kala sabudi ka ale lambu no ko fili o ka o tema kontre den gudu na mena den fran ba wuli won riyade ko so ni ko bolen si na da aguma e da ya ko be se ka kwaldo na ka so ka ko muso la mole kuma le te ka fo atlo ko do kuma men be se ka sabuli na tara ke la si do ke ye troya men na da ka wal ma sina muso be troya men la ka be se ka wu mu nya ne ka ba se ka wulu nya fo din de na o ba ke alu fran ndu wu la mu amu nu la para la ke la si wati do ko sa ko fili di ke alu la fudu kana sa wal ma ko fili ye ke de men so ron to wu ko no wu para ka ye
1: Aywa ufamiera kosebe basabati ni ajati mina sisan iba ika foko ko falina kosebe sabula sisan sifina ka ulusin ka telin ko jugun jango warini ni yere fanfa yoro la ebe munefo o sifina ka wi
2: sifina ka yere ya fo nko ya nana o kashia ba de bi demsen do bawo alule ayela dobrake na folo batidi wutam ni ko mem be d'accord alu te se ka wuje te mina de kala ko bora troya siama ni do alu fana ba ko falu yewu la na folo tiya wala wala man sa yawo amanta wala sarama yawo wal ma wulakna irin ko ko falu fana wo soro longo do ko do o be ke sabudi ka dolla do tinyeni ka man kono ni me na folo ko be ke sondi wal ma ni me da ya fe kala ye sarama ya soro be se ka sarama do la boyanya ka bu pesan ko ne ka soro ti ka kan ka bo sla do le di sila wu nyanyini hakili la cho uyemu lune di kodo anyaji la timsen nalibi nadi falma kwa sifina kalu kodo meni kunsima befolo aliyel doja alukana kuroto anye wakuli di duni duni ye wala kuli duni duni nyamenka ye nyasro na mateni bari ni nada kwa sido kodo fankala kele nye kwe nyasro ma ukodo watinye ibulo nyefefana kodo sifini ye aldoja ni namfolo kuli anye tratezi kekia dulubla sena mende se kache jani santan samuan samtanglu sambisa ba men dise ka jani nan fulu amma ko men anye se ka wosor wal man nanye man sa yale ko hamanta hal nanye ko bere ko wal ma hal ila ya fe ka ke bara la do di minise le di wal ma do bere fi do jale ye san dam san yirka le ke ya ko kan ka nyanyi ni ko nyuma donin doni don don wala ke to kala sabudi sini ele be se ka la wasa so do do demson ye ala lu kundo ka fo ko mote wu so na lo do ko do ka fo pidi bu itama wo lo ko te se ka ke e so don to le kay makranya sibila pre di makranya wunu malila ka bo do ki makranya tamala la woro wul ye kena nyaamen kan jo wo doni wole be ke sabudi ambe se kan la nyinin na soro
1: ewa o famiera ko sebe pasabati sidibe ko karamo ko ka bol la gine ambe fo ni jabi nunu bela jelina
2: fana ba alfo wa kan la menna bela deni fo ba ni kam ko isenin kuma la moli la mena ni moti la mena kuma to na sitala woro sense na be rafi man den kana me alu fana ko so anyo bela deni batala
0: toko da ukunkan
1: ambe awfo halisa kan jumani benje mukan lamelila ni yanye tukuda de kono kerenkereni yala bujali Côte d'Ivoire jamana kono ani adama dambele de fle nyon fe ka bo radio bujali la adama dambele ami fo nga wole jabilila
3: naam
1: aywa dambele ni wati na kibaraju memba awfe ni no
3: kibare amba fe ni nga gbele berbere wole orpaes clandestin ta dablali fama ka nyine ko ko kan kalalo donc ka gendarme ni fama mun kan fete ka ko dabla ko nayim gendarme ni police o kon betrenka pour que ako ese ka dabla mino abenato mino bro baran mino mino bro sebe mino bro le bena baran ka o le kagbala fe abi
1: yala okay wala o le be ka don fere do be ni no ka se ka sifina ka o deme wa se ka fen wore ke ni dugudugu sanu boy dabla la
3: men yene mbo fe we se ministere de minna ka sebab ñini pour que u bëss ka kay ko dobe u ba neta barakala doy mais u ba fala do ma ko grande mine ani petite mine mais o mine de nous donc o sebe le be ka ka ñini menu be orpaes clandestin ka ci ta no lu ko sebe solo tabarakala o bu to be baraka sinon ambedu mi ko na ye bu ñay ye conseil municipal fana kare samedi voilà l'amérique a gagné on yeke ka o ka birje si sa koni ka ta 200 millions minou ba kuna o ka ta wati na te 200 millions maintenant o lo ka sama ka se 2,163,000,000 ije donc d'offre la vision ka
1: aywa o ko kibare warati
3: kibare wa mi national et rentrée scolaire li van fait donc dim sen li collège so ni le col soko bon la mairie bu ni nga dota bon ma dafa menem bon donc o kunya o li rentrée scolaire
1: aywa si sansa au ni RFI era ga jenyo nyabe to gudi
3: eh non RFI ni ma tutu ambe yoro mi na njura kambe fo sin fo kanib aywa donc RFI ma ningani ala me mwa kacha ani anu ala jo na ka pan fitin sur na te mo ban wole telephone na ka fo mu na te mandenga ala ji jango la parce que kuna fulu mba jura amba o be front aka na amba mena donc abe anu be ze ka dwa mu nge ala nge ala ko ka ko sabatini ay tranyen fe en fait menu ma ka langue ulu le ka shani ka langue bo donc abe fo fa kana aka du
1: o famia ra ko sebe adama dambele ka bo radio bunjalu la Côte d'Ivoire hamifu hanga wole jabilila
3: anu re ba fo ala nta aka ne ala ke suta ala chama pour que mo fana ba lo ko bunya le fana beyi ba mi na anyere ra jo so nyo mo me argent merli donc and that do not work for kadaya
1: o famela ko se ve en chen kuma kan bela
3: merci beaucoup
1: ay wa dameli ami wali sekka mali sajo de ke ka ifana blasira

0: Comme on les cantier, quand il a, aïe, mapping, coopérative, flé. Aïe, femme, à mon adjuna. En tout cas, baraquené, coopérative, ou allé, ou les cantier, à mon adjuna.
1: Mais basita là, ou gars, basita là, à anako djalagne. Anako djalagne, re. Copé!
2: Jigi!
1: Copé!
2: Jigi!
1: Copé!
2: Jigi! Jigi!
3: A be fin no fe kamiwa.
0: A barakata, a gaga trasi san yere. Nga wala, a la cooperative espo mo bebe agroforestry ke la.
1: Anu ka fam yali ke ka lonko, agroforestry li bese ka an deme ka kakao nyele mansoro, django anga furu li se ka miyamburu.
0: A kon ba ila, kwa be kakao ko bola srafe.
1: Igalon nere ka seneke BTS leke. Umi nwewere la BTS an agriculture neko leke. Ne ka seneke nafa le lon.
0: Ah, okoni. La la la ko madame Sumo ben a sewa ka barake na ya cooperative.
1: Ah, okon be djanye. Angire ba lona bi. Kwa nga baramino beka shite donan fula.
0: Bon. Anbe na stradari. Anbe na taka. Amina ke lo ngore.
1: Eh, ite lo me kakao, le tri fladi ma bo mi.
0: Ah, okon me je.
4: Sonya, minye chon wa.
5: Am chon wa kwa zayi, abe di.
4: Fonti, nga me chon wa nan nan ko, ewe nana ka wami di madan sumu mani. Kwe ka bo, ka wali furo kono nani.
5: Ambe fye ka takao mi di. Gana nina kube kooperatif la. Ilo, jen gofunyene?
4: Kanfonya. Kano wa, jane.
5: Ngo, mefye kalon. Jen gofunyene, ofanebe yini ngala muna.
4: Kooperatif mongo pe wa kumampona. Ika mewa. Nga nyingal kemi, oka pe fonya. Nika yemi nyingal wala. Mefye kianfonya nane. Ika mewa. Ika nata kakao dugu takana bla, an kooperatif la. An bɛɛ bɛ coopérative kɛnɛ in na sisan de k'o ka can fɔ n ɲɛna joona joona k'o ka fisa an ma.
5: Pazayi tere fana kungoba de b'an kunna i ka mɛn kɛ an sɛnɛkɛla kakao t'o bolo an kan fana ka kakao di kozamɔgɔw ma n'an kan tɛ ka baara dabila ni kozamɔgɔ ye an kan ka kakao tɔ ɲini k'a di o ma olu kosɔn taara kakao san kavali la.
4: Cane kɛ.
5: Ɔhɔn cane an kan k'an kungoya ɲɛnabɔ ni kozamɔgɔ ye n'o tɛ wa n tun tɛna kɛ fɛsɛfɛsɛ.
4: Nka kojuguba le bɛ nin. Iko kutukuba le kenti. Ika long frebe. Pangana ama inka kakawasan. Ni mwaka nui. Ha? Ama kwa kangana kakawasene. Kure klasi la wa.
5: Kwa zai. Nga long. Ama kubali bala. Mefe kubla ya kili la.
4: Ha? Muna kusa indu kakawasan. Kama ni mwobro. Ha? Eni kusa mwoko kamedo. Ha? Kana mbla kumwaya lale. Umetu la kubinati nina. Umte nina kumwaya nyinero.
5: Kwa zai. Itu susuma. Mila na ka kungwa bla ikunka. Koza moti na lon. Ika mieke, idususuma. Anga mieke bi. Ano werte na ansoro tugu.
4: Nyoko nanti la ne. Nanti la. Atena ketu katela ketu. Nanti la.
5: Lana. Afle sisan, iti se ka she kwa fe tugu. Ika mieke, iti se ka antui. Sabari. Kana fufo mo nyene. Dwa utu, ko be se ka temekanya. No kalake, amena kakao di koza moko ma. Ufana bana baka warba dama. Pazayi, kana keti san, kini nya jati, miri war bambena dama, nambana kuna, ika meke, mena, ika meke, kofa mena kumatugu, sabari kana fo mwoshi njene, koto kan kato anfla leche, moto ya kote, kana nina sisan, kwa mbebe kile nyi.
6: Pe siya, pe siya, siya,
5: mune be jama.
6: Siya, yoromai, siya, yoromai, fin. Sia, Madame Sumu. Madame Sumu ka mwon blanka na cooperative espo a mapping flen.
5: Di.
4: Kone.
5: Moulebe. Olo kosebe pou rati mwa.
6: Sia, kena drunga ni kon nade. Nou kochi nou nou nana. O talo ya mapping flen. Pe a tjala we. A mapping o a tjala we.
5: Owe na. Amena imi mena kesi san. Hai.
6: Ngame. Komi yin kote yin ame nge.
5: Ngo. Kou kachane kuna. Manamana kwe kana na kunu fonyene. Oh.
6: Sia. Ile tawa lewa. Ile tawa lewa.
4: Jaman. I got one for channel.

0: Les arbres de l'espoir en Dioula. 20.
1: Mougan.
2: Madame Somole Kanche, Koina, I am mapping cooperative fly. I am from Amana Duna. I am to get a barakani cooperative warrant, only can I am an aduna.
3: Ah, I'm a basitala, okay, basitala. I'm a good jalany. I'm a good jalanyere. Cope!
4: Jiggy!
3: Cope!
4: Jiggy!
3: Cope!
4: Daga! Jiggy!
3: Également, ne reste qu'à Sénéke BTS, les gars. Mine me verra BTS en agriculture, ne colle les gars. Ne qu'à Sénéke Nafali, non.
2: Ah, on connaît. La la la, comme madame Soumou, ben à Sewaka Barake, Naya coopérative.
3: Ah, on connaît Djangé. En y reballon à bi, quand à Baramino Bec a chité de la foule.
2: Ah, ah, bon. Ah, ben à Stradari, hein. Ah, ben à Tra. I'm not getting on
3: it. Hey, it's a little cacao, little flatina room.
2: Ah, good day.
5: Kana ni na kube cooperative la ilo jeune ko funyene
6: kan fanya kana wa jani
5: ngo mefie ka lon jeune ko funyene o fane be nyine ngala muna
6: ko pana ke mo be wa fman fola ika mewa nga ngal ke mi o ka be fanya ni ka mi nyine ngala la me fanya ke fanya na ne ika mewa ika na ta ka o duta kana bla a cooperative la An bɛɛ bɛ coopérative kɛnɛ na sisan ne k'o ka ca fɔ ɲɛna joona joona o ka fisa an ma.
5: Pasayi tere fana kungoba de b'an kunna i ka mɛn kɛ an sɛnɛkɛla kakaw t'o bolo an kan fana ka kakaw di kozamɔgɔw ma n'an kan tɛ ka baara dabila ni kozamɔgɔ ye an kan ka kakaw tɔ ɲini ka di u ma olu kosɔn taara kakaw san kavali la.
6: Can de kɛ.
5: Ɔhɔn can de an kan k'an kungoya ɲɛnabɔ ni kozamɔgɔ ye n'o tɛ wa n tun tɛna kɛ fɛsɛfɛsɛ.
6: Nka kojuguba le bɛ nin. I got to go back again. I got long fever. Pangan, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. ama ko ngana ka ko sene ko re classe la wa
5: pa sai ngalon ama ko bale bala me fe ko bla akiri la
6: ah mona ko sai ndo ka ka wonsa ka ma ni mo bro eni ko da ngo ka me no ah kana mla ku ngo ala mma do la ko na ti na nte na ku ngo anyuro
5: pa sai e tu susuma mi la na ka ku ngo bla ku ka ko sa mo ti na lon e ka mieke e tu susuma an ka mi ke bi anon werte nan soro tugu
6: ah nako nan ti la ne nan ti la atana ke tuga tlan ka tun nan ti la
5: lana a flesi san itse ka she ko fe tugu e ka mieke itse ka antoi sabari kana fu fo mo nyene do do ko be se ka teme kanya no kala ke amana ka kaudi ko za mogo ma o fana bana ba ka war badama bazai kana kati san kini nya jati miru war bamna dama nambana kunna ikameke mena ikame ko fa mena kuma tugu sabari kana fo mo shinene koto kan ka to anfla le che moto ya kote kana nyina sisa ko an bebe kelenyi
6: pesia
3: you don't mind madame sumu ka mo blanc na cooperative espoir mapping flan
5: di comment mulebe ola ko se be burati wa
3: sia kana dronga ni konna de mo kochinu nuna na o talo ya mapping flan ta jala o ya mapping o jala o yo
5: wena amena mi mena kesi san hai
3: mame komi ngo te nga mege
5: ngo ku ka chane kuna mana ko ikana ko nu fonyene
3: oh sia Il est en haut.
6: Non, mais.
1: I don't know. Alu miriala moro be bara tumaleke mibe a telema yelema yelema
4: ne monsieur
1: madroma ndabi
4: foro lebe
1: ay kana yeleku madroma ma Patroma, furote. Aloufe. Bara djouman li mouroba ki la mibe telema yelema yelema.
4: Ne, monsieur!
1: Bon, glosei. Glosei kouma.
4: Monsieur, ni mouroba yero tigera, ani mombre ni, bara ke yero baba nono sisi.
1: Tcho! Sisan yiri trou nafa djouman li be telema yelema kan.
4: Monsieur, Il est trop yakonya mama lebe. Abe fonya tumanzi wa fana be fineni noya.
1: Etra fo glozeye. Glozeye se wolay la katme. Ibia geography leçon karakanya.
7: Glozeye ikiane de.
8: Nake abe na ke folo etuni.
4: Monsieur, geography katineo. Il est trop aniko balo akadine kojugu. Olele kake nani belo.
1: Ok, glosai.
4: Monsieur, géographie kalanan, amandere ka yire turu, ne akire la, ankan ka yire turu, kali afle ubo palo nyamina.
1: Ijole, igana koroto, nitile mayele ma kalant lala, amena yire turu,